Scott. Right now, ufuna ukuthi aqoqele kahle indaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ni winter makuvela iheater isekuveza imbali ngesama. Uzijana ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo, ushaye Mark Zuckerberg, ufuna imali yakhe. Angithi wena boloko uthenga idatha. Boloko uthenga idatha ngithi wena. Lokhu kumnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.